Pinia dapat transmission ang deng along pen. Kupipi si rot parju ikjima. Tan nili tan taram poniglang. Non por pai program ni po. Pleng lote. English alam pen birta nang litum arju iklong po. Por pai program ni kepen lote kang dukado malun na jay mekang deng along pen na sona sona lun nang litum arju iklong po. Por pai program ni thomke abra po penote nili chi pong nelun jir po alam te ki than pon je bang thong te ron ahin pen ang litum arju iklong po. Pen por pai program ni thomke abra ser kep lote nang litum pini asar lam te sitami nang litum arju iklong po. Por pai program ni plike penote nang litum karbi lun barim ang deng along pen asona sona lun nang litum arju iklong po. Na pen por pai troksi pen lote nang litum hindi alam pen berta nang litum arju iklong ji la pen por patroxi ramni po pen lote nang litum delhi pen ka

Cerita Inggris alam yang saya tahu nang litung Berta Arjeglongji. Por petroksi raminit kiap penote nang litum ovi aja imek ang dengalong pen. Jeng bai tisu la pen helvelin timung pi atumang bong jiu cipu dalam teh sita mi nang litum Arjeglongji. Por petroksi raminit pli kiap penote nang litum lun citu aja imek ang dengalong pen nason nason nalun nang litum Arjeglongji. Por painer kiap Pleng lote nang litum samachar prabat Delhi pen nga pajetak Hindi alam pen nang litum Arjeglongji. Apen por pai nerkep ramit krap hopen ate nang litum Delhi pen a pajetak Morning News English alam theben sita me nang litum Arjeglongji. Por pai nerkep ramit hom kep Pleng lote nang Lun chithak Ajay mek ang denglong pen nason nason alun nang litum Arjeglongji. Por pai serkep Penglote puhoran colik batore Guwahati pen apa cetak nang litum Arjeglongji. Profesor Kep Rami Krep ho penglote nang litum Hindi diat long rikacing honalun nang litum Arjeglongji. Profesor Kep Rami Plikep rap ho penglote nang litum English alun sitame Ason ason alun nang litum Arjeglongji. Porphai ke bra mikre pho pen ate nang tum tiri makai ajai mek ang denglong pen longkam teron pen ke than pon nang nitum Arjeglong ji. Porphai ke bra mi thom ke pen ate north east a try ba tumang bong pen asona sona lun nang nitum Arjeglong ji. Na pen porphai kre si pen ate nang nitum neng arlo alam the Indira krupi pen ke than pon nang nitum Arjeglong ji. Lapendet lote suarlo ase ang tonga jai megalong pen aruna tok bepi lapen tresi rong bepi atumang bong chihu chipu dalam thesi tami nang litum Arjeglong ji. Lapen porpait crazy ram nitum kep pen lote nang litum bibi bharati ajai mek nang litum Arjeglong ji. Lasin non ste jo porpait trogra mit pho plengji dok dok lo lasi Hindi pen kapacitak, English alam pen, berta, nang litum, Arjeglongpo.

La pona ponang di tum dia lipen apa cita biar tanang di tum arjo iklong tang lo non se juga ria por por pai program ni kia pleng tang lo se kang duk karto macai mek ang deng damik lo nang kang duk karto macai mek alun ang deng along pen aprang se alun lake ada prang sampre Labang solun kilun abang lake, beauty killing pi, lapen are sang utum, totang te, labang solun ajuik ta.

La pona pona le tum raja scroll la penare sanghu tum gelun alun nang le tum arji glong tang lo. Adun tu Nelson tok bipen gelun pon. Alun alam te, Chirukar M arju long lo.

Lapona pona tum bimola teron pi la penare sang tum geluna lun nang litum arjo iglang tang lo. Adun tu Nelson tok bi ben gelun pon alun. Alun alam te ili kardom unahut.

0: Pardon, nilimen ke thongtiron, nilirong ke rongmarjong dipu kulitini adunhet. Nilirong along ke adona phai don pharusira don ti do. La pharusira don ti angbong kape kape ka rompen chetong arong sikhe chokim. Apo sihala so dhrom karchu ang ding ta me kardom ang ding ta mithang mithang a dhrom che dam re pensi ni litum rong ni sikhe parai ang the ki misen ang the ki klem pon do la pen ke rong ang bong to war ka ko kar phek mate ke ter ki era hol mu badi ke pang the a por ho ken tum dhrom alam chi pu pe pin pen ni litum a dona phai ing nut ka che tong ka sa rong ke paklar a phani ri tum klem pon pon ta pen ka pre ka pre ka dhrom be se ka che tong pen nak lo po budi hajar ta me a ka prek do mon se se ta mi la da ang bong mir ge pa po a son thak thak si aki air aki lir aki lo ha son thak thak si ni to ma rong nang man ta ten thu rong mar jo ma te dipu adung he si ke do pe na ka po ke thek dun lo nga teng pe ni ri tu mun an ge la bang sa rong ke pa mi sen ji ta pen ke pa kla chen ke pa lir sen ge phan bang puta ne nga lo ke ma tha pon do ili tu mang bong la se la an ta me ki klem pon abang ke ni tu rong chukim abang pu zami non thi dung ka ma chu klem ma te sa kru ke chu klem pon a phai ni tu lo pu son a ve ni tu ge ka chung da chu tu lu a rong pe na ma ni a ba po tu ge a ju ga le ka mania ba kire ti so ki bu pen ching lok aso na so ni tum na he pin si ala pok che la nai lo la pen o so ma ra phan da mi mi sian school ke pa dun ya wa sai da mi chong da chu tu lo pen si pa sian le long da me pa dun long pa sian la so ho ni li tum ha chu bu chi ra pa phang a ho ta mi ni li tum ni li jer po jer pi a tum pen in ning hang a rong bo hong rong hang ge the ga ni ka ta lo na long mi sian rong chu bu chi nai tu ki nai la pen mi sian go son si ke pa phang lu ji ma alam da me ching wai pon do la sian la so ching wai ang de long da me a ju ta me lun ka ma lin da me bi pon pon ala dag rong ang bong along sap sop pa chok lam dul sa dag ni tum na he apron na mek thi kon do ni li tum mi thang so jong da me mane bang pho tum ke mi thang ka pin cha pen lam kan da me ba lun da me tum mo da me wang sop apor ga ching wai pon man de ke pak lang pon do ka sa la so ni li bang ke ri jo ta ar ju u ni li so ko pen ta ri jo en pi ga bang pho pho ni ne ke hang alun alam thia bang ke ang song manai atur thi pi plun si po mol sing kro alun hen lo ka si ni li harat par ju na bo si ni lam thi lam ta si
1: lapona porang litum thong teron pen ke than pon nang litum arjuik long tang lo adun tu pinya sar lam the arjuik tha ase lim ta hinu abong ta hinu mate isi ta akimekali lam the ke man mula ke mong ji abang mula ki mong ji a phan ke silim la pen abong ta nang ji abong la pen silim ta hinu pulote mula ki mong ta aning ing sam selo la se ili ka chi ki ji pu kamatha amoni ta bang hini ta thek the pu si ki

Thiệt lăng Erim Puri Thiệt lăng San Tăng Po Ma Răng E Sinh Kreng Uru Li Vang Sinh Chê Roi Chi Sung An Pan Cha Leng Dam Lăng E Pan Cha Leng Dam Lăng Epan cha leng dam lang pu a chong pat kang yang e a chong pat kang yang sera si ta roi klang si ki li nang pat klang

phang e pi pa yer dam phang e san tang po ma rang e san tang po ma rang lo ta pang dur pang se ra ling teng rang

0: Santang Pomarang Tibo Deyapan Sidihin Akang Yang Pipayir Dampang Santang Pomarang Tadihin Cideng Pang Eseru biceng sang si impo marang tasir ko cilo dam esir ko cilo dam sirimbo echong pat pak long dam sirimbo ritir klang Moso pir bikang tang sokar bi ajang boron aseng hang man peng le nang yan te paci lo pon nang e boron ahut an seru
1: La pona pona litum kawe terang pipen ceng so ke plangalun nang litum arju long tang lo. Non se jup ngori apor por pai troksi pleng ji dok dok lo la se. Del hi pena pacita hindi alam pen nang litum berta arju long po. La pen por pai troksi ramni po pen la ten nang litum del hi pena pacita english alam pen sitame berta nang litum arju long po.

pini chihu chipura jai megalong non malom karbyang long along nong nam ka chethang kithor mi owe alun se po phan cho pha ponsi alang likaya lamu ke klem ke dam hai huya puthak radio karjuara da tuma phan kapachini jia phansi ne likabori alang likiluna lun jir lake rengso kanghon ka so hei hui lapen ke karbi mashup setame kasemara lun se po iklo alang likoma

La pono pono ngle tum Samsung yang ti la penare sang hutum gelo nalun. Nang litum arju iklang tang lo. Adun tu hamren kesi es pen gelo pon. Alun alam te bang non karbi. Totang te labang so alun arju iklang.

La ponaponang nitong lun chito jai mek ang deng long pen na son na son na lun nang nitong arji long dang lo. Non stejo purple piner cap pleng ji dok dok lo la se. Delhi pen kapachitak samachar prabhat hindi lam pen nang nitong arji long po na pen. Porpai nerkep ramni krep hopen la te. English alam pen. Berta arji long po.

La pona por ang litong lun chita kajay mega ang deng long pena sona sona lun arjuig long tang lo. Non se jo por pai. Serkep pengi dok dok lo la se. Guati pen kapacita buhar anjolik batori nang litong arjuig long pong.

la pon pon ang litum masha bosli pen kelun pon je dharti hindustan ki palun nang litum arje glong dang lo adun tu muhammad rafi pen kelun pon alun alun alam the sar farosi ki tamana palun nang litum non arje thang.

La pona pona ni tum. Muhammad Rafi penjalin pona lun nang ni tum arjo glong tang lo. Adun tu. Mukesh la pen la Lata Mangeshkar kilun alun alun alam the ab ab lo chale pa lun arjo ikta.

La pona po nang nitong Hindi de long rega ching hona lun. Ajay me ang deng long pena sona sona lun ajoy long tang long. Adun thua jay me ekdam iklo nang. Adun thua jay me lakhe English alun. English alun ajay me ang deng long pena Pransi. Hana montona pen gilun pon. Alun alam the. Been here all along. Totong te labang so alun ajoy ikta.

La pono pon ang litum, hana munto na pen kilun pon, nang litum marju iglong tanglo. Adun tu, James Bond pen. Goodbye my lover polun, arju ikta.

0: lapen rong sar the kangsai ki chok che apu thak aning oi si kareng rong bharpita alang pen pen penang an armu arat halaso arong pen nang be juilo la so nang ke be pot si kareng rong bharpia phan rong bharpi rong be pusi chethan rong lo bonta kareng rong bharpi ke kaphere le nang ke be kali rong asar the rong ke chak che a joini si hadak pen kewang nang halaso kewang ahut latum lang roi si nang ke kap lapen laso nang ke kap ahut kareng rong bharpia bang nitum karbi karbak asota pirthe dodun long alang pulote lang roi parai harai pupu harpi lapen uvek nang jedon pet nang ji pusi arnama phan horon jatang patam jirlo lason si langroi parai harai harpi pen uvek nangchedon pon petlo kadok kaveta harpi uvek athak nangte roi si parai nangkap etlo karbi ang long pen dimahasau adui ahoy non hala doyanga roi henlo alangroi ke sita hala so ahut ke laso aroi amen ke roi phankri busi kareng rong bharpi arisim ke chokang laso achokang ke langroi alongsi kelong laso achokang ke prekjek angkuyanat rokrak ason sodricho ason si alanglita halaso ahut dohai kipikang do parok achakri chakoratum garbi pimarapan laan nangka chenek nangka holo apot momota garbi lapen parok akhai ke isivet donang ne lapen theng lohan ta cho enrap nang ne pusi horon jatekang lason si hala soarni ben ke kareng rong bharpi puadim rong bharpi rong be pusi chethang rong lo alang li hok pet inut khai kaching hon anok be pi lapen ke chok che aron re asai ke klem aphan kachi song hai abang pi lasi pini arni anta ili karbi along rong bharpi rong be akayala mo phurki mo along reng sap dukok lo
1: la pona por rong litum kareng rong bharpi pen ki than pon rong bharpi rong be aputak nang litum arji long tang lo non adun tu ajai mek da mek lo nang adun tu ajai mek la ke notice along ki do akhe atumalun aprangse alun la ke mongol singh kru pen gelun pon alun alam te ang song manai

0: nó đẹp bây giờ là là
1: mi sen lo nang li la so sai ki klem po na bank ke ili karbi a pin deng sum pot along sitami alon do ik o tang ti nang li la bang so alek is sang along ba alek is si along la pen ano jang sai is si along ka son si along ni ko anno ke en ik ke
0: jang sai bang ani si lek bang te ni thom pli nei la bang ke he jen ba ke ran do mane thirang son jat pot ran po ke la soning prim lo mane a har pi ge he ingela design ta do kok po la ba ni thom pli nang ko bad ba kian ba ge la an arji ding de
1: tang te nang li la bang so sai ke klem pon nang li hem tu na long ka chelang along ko anaki rap do iglo
0: labang e do mane bostu monitum nangge nam tum do odite ma di di la si hemtu ni siphan ke ne matha bang e dorplu tip tip si pinang nang an long po bonai le kostu bo pisita pinina kol he ya hemtu ni siphan ke ira
1: tang te nang li la hai alek ajang sai ki krong along a hormung ke ko na pen si ke en pon iklo
0: dipu ulat do po da pen si en e
1: tang te nang li la ka son se tang a hormu bang ki ko nat si nang li ka cho jor ka cho lang dun iklo
0: la bang ki cheng ko ke tak imi tha di fu iria lo he jo di fu long pen na phi muni tum pu ji pa choi ji pa choi lo ji than lo jo dak do son son a bostu tu yel he ma sing ke pe ne lo phi ge ke pu ha vest ta le lo ka ji rong a or kit pon ang guhati pon on mane la kar biang long an ke ji tang si ki ong lu bo asan lo
1: tang ti nang li la non ke klembo masai a putha kumat ni jong si ka charli jia ning hang atum do lo tang ti nang li ke than pon na som do ik ma mate non ke dam tang ta mi nang li than pon bom asom do ik lo ma
0: o la bang do first ke rong si asar pe mar sar pe mar pula he ya bai ni nang charli dun lo la tum ta thek lo sitame mi thang apun jia ve joi ni ma si phi gi iri lab le jo ni bang ke iri re dat ma si pu si dam bom lo inge aphi chi than lo ke pu kuna ni ve sa so nang charli vain piele he sitame la tum bang ke adormana pipo plo manita nihem ta asai mi o e ma si pini ni de lo pa ja le jo
1: no no bang ke nang li mi thang a he ma long si jo
0: son
1: si
0: po la son lo son lo
1: tang ti nang li phan la ke ching si nang li ka son si a hor mu long muni ra tum ko son ben si nang ka chi ni ik cheng lo je nang li leg jang sai no thing pi prong thek op
0: la bang ke mane ke ching ko ke la son lo bonai lo po e don don ni han po na mi ma po paklang lo ma paklang ben po si dam bom lo he jo ke je than lo son du la tum long po ama engge nang homri lo phige he ama phi ke nia donna don dam lo te apor chure pol ho pial he ama engge phige pu hem pensi phone pensi he di pini lo number number ji pi lo moni to engge da hem long se nang homri lo son ja lo ja
1: phian bang ge la social media pensi ni tu bang na chin pon bom
0: son ja lo
1: tang te nang li ronga ji amai along gulat lahai ta mi pinang anadim ka chupi dun pen nang li hem tun ka ching thur dun ji aphana ki rap do pusi arjulong la si nang li konat ni adim gulat ka chupi dun do igloma la pen ti ali ko son lo
0: Karbi Youth Festival long bidun lo ang parke mane nani ni ni lasam program lo polote nang hang po dun po ali bangke pulo ahut pen long lo huton long le lo sonjal lo jo mane ahut penge munitungi poisa do do evi sonta do do ma didi hormu banglang dikang chot chot sonti tita do
1: tangti nonmalom ki kethekiri atum tanang bat ikbom lo la si nang li sitami nut kethek na ya bang philo la si nang li konat ni ria sai ka chipati along ka chipati dun la puson du iklom
0: dulo penilo la bgpa program son sinang hang yel he ser he group yel he ya ser he group en penilo ma son chipati palam ba nang than thi he da bang ke he ama bidun lo ja lo mang ke monitum pulo or hadang anle lo aru sumarto mane competition do ji sojal he jo ama sing ke pini sonse dun lo jar lo chipaklang dun lo ama si pini dun lo jo ama phike ni handang si anong e danang pile he ke cheng anong e ni bang e ji ji ni ni hen ta
1: tang ti nang li la so nong e ke chipalong dun ke nang li novet lo ma mati nang li risang ho do ik
0: nirisang ho do ino mane la phandang ke son himbe ni ga bonai do pulote wano pa system le ja

0: geo fiber sik lo ga pina a pe lan dam ju li pute ni tum long le dat ti la si yong si na li tum hala long I ge pulote ni li phun number manang call ik dete mix se ni la si ni phun number ba ke 7002295375 la I ken lo la si nan call ik delte long da prank pol a pe ni tum a birta long lo pulote
1: tong se kot pen pale
0: tong se kot pen ni li tum pali thekpo lapen haraghat tadu haraghat haraghat fire station a telephone number ha dagbangi kela station officer a number si nili nang pi detpo 8011805661 layong si call lote lake haraghat fire station a station officer a number iglo la nangli tum kadu eta chibi pup si ning theiglo isi bukajan fire station number degla nili latana li tumhana pidet po bukajan fire station station officer laso an number na li tum kadu itanang tok intame 91011498 03 lasi la ikhelo la long term fire station an number ta nili pini nang pi glosi kadu we na li tumta na li nin chibi asante pusi tuning reglo
1: me piglosar nangli kethan ponapot nangli kipi aphon number radio garyo rat tumtame joykepen warsai longpon pu pule ilitum koreponang sar nangli thihek aporpen tame ilitum la fire service aputhak mate me pen ka chepa jokji abidi ko sonma pu nangli radio garyo rat phanangli ninga klongpen ke than pon thega pot me piglo sar apor alam ta doko pot nangli ke claim ke dam long anta me ithak arnam le adaga tur pata hirjume nang pipi dun thu bom na tangte li tum pini kaching ki ge than pon jai me ke lapan le ington pon ko nang sar cardo
0: cardo
2: lapana por nangli tum Fire service putak bida sing bi lapen hood bang Samsoning ti atumang bong chi huchi pura putak RJ long tanglo. Lake Akashwani dipu. Jai meke bang lake FM band along pen megahertz paru isira tok bora sirke lapen news on air app long penta RJ me. Non adun thua jai mek ang ding long damik lo nang lake. Hindi dead long ri chinghonalun. Mante dead long ri chinghonalun nang litum arjuig long po aluna bangke hindi alun. Tangte labang so jai mek ang deng long pen nang litum apanang kerot biji lake. Mukesh lapen Usha Khanna tum kilonalun aluna lam te na koi rahahe. Tangte arjuig sinang